Hello, lakut. Hello, dia. Kau tengah selalu mungkin semana. Kulang mungkin nala, kulang mungkin tidur sih. Kulang mungkin terlang mungkin kulang mungkin tidur. June 27 ulakka. Ingu boleh ya. June 27 or is it June 26, Chris? Yeah. Anyway, something like that. Ilak tengah sutiar sih mana. Kulang mungkin nala kain nang nala mungkin tidur sih. Nemo 9:25 kau kasuning ani. Tama ni lo si ikalun ni sa may nakadya na to sa kanak to apir lo ni ano ka kito o kone ak walang mayor to akulo mi tayo may taribok kadya na to aping asin ipasan na buya yung kulutay na lo kalo ato ni tapo tayo may kadya na sige buwi sa may nang ilana la to apit ulakot tunga sutiya kasi namituin na ato na alam nakapamata tama Telang mew, ulang mew mat tem. Okala itu bawa pesni alam meja bot. Saba minga kala alam mepat. Okala kata kuma yunut. Taman nela sila jige kata ngim mat tema. Email ngim tillo kusiko kartu ni sulle. Umi atu bisa ulah kalau atu nak ayakan itu.

June 26. Uba ngokti yung alisiana VIP ki Jamie ka yokti gillo ko. Enge ulla ko te kasi tunga sutte ka semana imo kasunninga ni te ma ukala ka tuti tinela mi katta ilisi ka ya ka yang inning ime lo tillo ko sila sila te ba ka to to api tillo ko pam na tuite kalle ka to tuita bunga ku mot ime lo mi tillo

Lalo yung mga piwala ka lang may tilogo. Kisun ni kahit ito kuminasyo Manila kano tuwin na pagkulo akadwit to saan nakatalag tilogo sila siti asigil niyang maguilil asigil lang maguilan tamas na mga tanong tayo makanan ng mig yukala katatitin niya kata yukala katang niya kibusi pibali yung lusaking mo yung atano ko 730 meter na karizalo to kinutito na malukalo na dito na rilini tabo nga 188 8 9 6 1 5 1 sukkali yung alo yata mik ukiyong ko tatalo tuni ko si kalatto alo lonye balon ni aw kalatto alo lonye si ko makawajigi pagon niya ng ta tamas mamisanat ukala katatayan niya ko si lang ini tinutak ni tinibagot man nitayok hey buddy pagkatiyalo ngay kulang mayot ingat tilugin.

Na kun lung miut pika tia lung ai di sa ke nak ta si. Te ma piwa le yut tuisa saun e alam me mata uta uka ma pa. Uta me go te uka ala kate tini ka yusing o sutu ka ka na uka ya ka ya sinni ka ulang nari wata sinni nunami ka ya na na pa ngu kata o manilak. Ta ma sa minga ka ya ka ya sinni unika umatua kusi ma ko ala ma ka ya kata tui sunani o ati ya ka mga ata nangi. Tumikan na kulugit 1-888-896-4135 ang mga kalong nito kalagusi 979-6151 mga napibaliyo tusak sa okin ng nalang may mata utagal nalang may jubo

0: O tāna inoko ni lauksi maninga Kennedy, tāna akau ngileo ila temi ngakot, pidyo te hatu ni tai mei chau tiki lauksi maman. Amalu tau tākua Pimax Lekvik Corporation, tākua pasija chau ngāre hakajatu, Land Crawford tāna maligala ka jau juu kasi anila ka jau ngutu kato ibele ako tijunut o haksi majok nuna buka pa makut tai maa taakua suli pasi ya chau gun naktuin tai maa taakua kantra kakti chila oksi mamata ta napisi majau gun nang niangan ni versia Crawford o haktu ni utu ta kanau tukina tuin nami tilisi guni tai maa lu tilisi juu tiki jamin nut pasi ya chau juu Nuna buka pa makut maligala ka jang atama tumingan ni liu ta kako malaw ngito malusulay kato ibig ko to Kennedy ko pangyo kaka jang itaw kao di kailaw medyo takwa Pimax Lekvik takwa tama tuminga pasi jaw duti ka jami ni kiyo duti kat jaw tigi law si mga mata tayo maangat tau patakwa katudya katigi namin ni saputi kaso akong nakajang ito kato ibig me Amalo amiswaktik takko ukakataw ka siwa hatak si Majigwalon. Takko teo namina ka daw doi Mackenzie Valley. Atukay ko ta amalo Grace Bay. Atukay tulatak bitsa milo parnatuin. Tay makanatali mamago nalunay tau papiwujim making. Tay malo takko gaba matukakot nalunay sila umata yellow knife mi pingat siyo tay lugo. Tahan na tulatak big amalo mako asigis jangin. Gawa matuhakunut alabinganut akituyo tinu kamagajaw ko jaw man amalutaw takun na nalunay taw luni kanatamupin makayaw nakataw luni takun gawa matuhakuta matuminga sana jaw titisa kayikun na to angik looting Brendan Bell aulat siji was Khitamut Resources Corporation ukanaw to tay ma tamakua piudun laki ukadakto kinaw sa haktitijunut Ukaktuni, tayo malut, ukakataw tiyangin na kaya haktoy kisiyani, tamakwa nuna liyo dun.
1: If you get the permits, if you're able to mitigate...
0: Ang itaw pat, takwa kadusigun nang nakataulo ni abatilikin na mut, takwa law inuit, ikadoktaw tiya, kaya hanya ato kadusilangapan, malutaman na ikadoktakan laki kadakto, gawa matukakot, takwa nga pingasun, nikmahan na isyong magajangin ni, takwa ukakatikatitit, Ukakatikatsi ang inak pata. Tanawan na nga nga nito. Nuna po kayo si Tiapa. Dahat ako tamatimi nga pang napalaya kong naksinato. Bayo, ukalaw to. Nuna po abat talaga niko. Suli, nuna rin na ukakatikapalaya doon. Pang nataw yung mitsano. Ang malutaw nga tako. Tusa katakto ko ato yung nakakadyang himat. Abat talaga na mo ang malututo ni imang miyuta nilo. Dahil malut. Takko ika jau takatsia ka jang maggo nuna lakaktaw juno tayo ka nakitang meyono ta malutaw ta nakanata limamut pimaki umat 2028 sana jau kong naksitiw na kailin malutaw ta na Swiss mircha jang uti thousands ngini nuna kakaksi majuni pito kauti ni pisi matsi yuk utik tigo majangin Vincent Escriba ta na 3,500 ngulo ani nuna hakaksi maju ilak kusingin ni sana uguan nup pisi matsi jo tako jaga habi mi awal lahat talaw kami ni Switzerland mi kasi ani matulaw to akani innaw na mo nukhaman tayo malo tako ago pihatak si majangi nuat si jiu juni amalo nuna li nuni uko bigay hatalaw si majangi ni North America mi amalo tamakuninga atok si majuni niwek binning Tay maluta na nun nakakaksi majo isibulak tingin nun ikajoktu ikatakto nun luman na tauba mi ukakate kakatakto niwi ito gigo malaw nigin nun nakakaksi majo nun katudya katigay nun kanatami ubalaw ni mialigay nun ang anne. Ula ko here to CBC Regional News the Nunavut government is denying allegations of neglect over the death. Of a child under the care of a group home. It's facing a lawsuit by the parents of Kennedy Angidlik. The 12-year-old spent most of her life at the Naya Isabel group home in Chesterfield Inlet before she died. Samuel.

0: mengkiak tu, but ingin mengani makot yang pandai tu cukup. Kerja nalohat tu cukup tahu taman, tapi nalohat tu situ. But nanule alule ma, awlah si makan saya kita akal. Si nakal itu tinik tilu tahu ayu nau nanu kengak milih nanule palohat tama, betma than before. But anyways, katala wakata juga mtao, hopefully, hati, may biaka gumaku, mumayak, hatak ya, mo ikin ito nga, nangyari o kakata kama. And upi kita, kapanikan lako ka, ay paki, mangay, halumi, kinak, no, mayak tulak do. Atuin ako palera, no, mayani, ay pangata. Sulita marito, baringi kasi lako, atuin ako palera.
1: Ilaw ko matuwin na katakto nga.
0: Thank you,
1: Lizzie. Ilaw, bilo. Kaya na may kasi yung
0: kakalakatar
1: na yung kakalakatar na yung kibuti. Ilaw, ilaw. Taman na ito, bye. Bye. Ilaw, kakalakatar na pinakong may kumana sila doon pibuli at alam may mata. Utang may gota. Kalo na dito, kaya na nalag may yugot. Kala kata di kina kuminane tuwin na lang kalawag kilo ko at ay may tako ilak utangilang ang migate sila doon pibalito sa solo tilugitong masupi at tuwin na kasi.

0: temak gutamal si utingin nik ta ko katin na kalila mi mata temak ko kawi sakti o katak tuit no nakakas ma yun lo si bulit tiu yuit gava mo yuit lo jingi tuit tamas minga no na okay o tatu mi la pivali ay ng mukha ti matutakat tutik ta na tayo kaluni mi yung Solomon Abba ta ikanay katulong mi mat ta sima is take any katiman katiman katolo tilugu ta wana yellow knife me ngal to inuving me lo amala white horse me ta natok ta kana pe katolo na kajang ni katiman ka tilugu ta sama CBC Teresa Ketsu ta na mayor of o kakatigi yon na lang ako man to sa kay na lang milabon
1: na kormenga si Solomon dunga sukti chikave alla pinno fe si vodler me kai ila kisa ola ora ve no

onu sen nu koy karong mi tunga sen nu rong mi gitti nipivo mi na yak tu si uvo na CBC North Radio 1 e karong ni o kakti ginak tang ma debi uyu kuruk ikayok tigi yaka Jamie inang yak sisi mga kuro si man na uyu ikayok tigi kandangan lugo lisi si wudlak pa mi o kakti uga ma ullumi ullutu inak June 26, 2026

0: only sarah@stevens.pc.gc.ca makauya yaron doctor tipe kataw yung man na gove amaro tusakan na ang may yugo
1: tusakan na lang may kinakuyan na may palayalo lorta kay teko na lakaw yung apit na lang nga ito sinapang mata amalagay ko tusasawat hapto yun. And you did good, Debbie. You did good.
0: Alright, alright. Tango si Karak yung ilin na ako nung magkisya ni Pion nagsiwala na sa mga.
1: Only did imeterok si mga lula kopya tuwalo ng makwati ako kala ulitok lula si utiulo ng ikakano pingasunod sa sa unyak tunga. Tay kung ilituin na tayotin tayak tunga sa lumay to sabi. Tay kung ilin na tayo si mga ng Pion nagsiya kasi ka utigyaro tungalo ikak kana pingasan risasaw niya tuwalo ulong ani ko kulo yala si mama yu kisi ani ilipalian ang mayu ilipalian ni nato makaujao gaya katapen ni kisi ani taming katangat and that is all the time we have for our show Nippy Woods, so thank you for tuning in and I hope you all have a wonderful weekend. The weather is supposed to be beautiful here in the capital over the weekend, so I hope you all have a nice weekend. And to take us up, here's another tune. Maybe a little bit of dancing before the show is over. Here is Eye of the Tiger.

0: tamang au khara yokang masimiga dunga sugi simiga
1: dunga lukai atunga lukai
0: iya
1: atunga goma atunga gobi e khoda le jema tamanna teme teuruk tilugo tau tuwa tau nuwa le ming waktu pasimu au la pasu kata kemoti ko amalo kamata khat khatta le pele le pele go te ko kok su te kin tami tak le ko lui e ko le ma go su go ju mo ta kham ta u ye atwa pe khama ju ko ta man na ata ta te ko ka ata ta ko ta ko ka pele ti na go im bala go to ka e ko kham ta u ya pe

pigiok sa mga manam mina sa kasi ulo ngayon kaya katam ni ko walo at ang awye ina ko pekataulo nga ilaw yun nagalalo katalaw sa mga kalo akatali nakalli at ilawin nakasaksil tilawin nila kiminulo at ang atwalo luta ilaw yun nalo katalaw sa mga kalo akatawa at yago kimusikata tilawin ango niko gigalaka ko kimusikata sunga tilawin kaya kawi malam niko gama ilaw yun nagalalo katalaw sa mga matali katanguti kalo amisuluta kasi ani panukto minu nakaluktiluta nam minu sigde o kakatago na luktiluta si laskide o hangi kalo ako mana na kuka tata kuka sigde o kakata yakalle akatale o sa mayugo ana nagalo luangwa atata ka el takatawa wakilo ni katanguti kalo tako amin kiyo taon se anana galo kalle ang innatu ko ago nami swalon ni anana ga innaulo amo no aula pagun neto tu sayu sayu te anana kalle o magun natin nang e nuki giba yo gavin ai pare batung alwe no to lo amo se ga gavi kalle ago magun ni ko gama tema takatigi watu ni ngana alama. Ammalo pannuteo sila titiangani ilisei ilinne akti upenga titao suungun mata ilinne akni nga taila gillo niyo April me amma me taakwa takko titao luni April nungua me pigi akni nga kalle ang inatwa mulle dan ko miki uta no se kalle at twin la titaw so ng mata kalle ang se na ka kalum ni ko yu ya gata kalle se na no melin ya ka ni ko titaw lin ni ko gata mata kalle alo ta ke se ne yu ya lang kalle ang ilo ni kamana lang kamana tulin na ka ka mata ema kalle ang ni ko ma kamana lutto ema ngo ya to kallia sen nam ni kallia sen na yali uya gatta inuluta upenga kavile kosi uya alo to inunno kallia alo ne sollo tiullo ne kanwe gane teme kalwa kallia ne totto agalo ma kallia ne ngikoma adiyung totto uya alo to ma imango ya to kalle ala ungin tab kamana tuli ne meneriga kotana mana upanga onna se otiga ko miracle ila utaga kalle ala ungin tunga ataw se ala ngalo ni that's my miracle ataw se ala ngalo kalle ala ungin tunga kalle ala kakatala otugo alla kanaya gota faimi ta sakatte jago ne memma unno ko kalle asakto ale ogatto utego me aluta akotite at panngalo angalle manale akote katte agne le gatta pannoto mele kakkale ala umma inna gole ala umma sivinga yo aluluni kule aluluni na akote na ta ko aluta si ulute auto ale ge palotto adigin itune pitjuta kartuta akote na peugun ne sagai so ngolakto man na pote khatte ala ngenata amma ukio sila lo khatte yum man akalle na sigalo anga nunanga nilalo yum me jwa ola tinago kak sivinga jwa lo ko manyo ko yakase ngo gatta ila nikko ko asaulo amo nilalo amo anguti ulo ano sapaga jao kattala oto ilanga tema inna ono saulega matta o tema ngau vajemma sapere o yuttu ko

0: te angotila ke alo no pikana na kata upa tapalike awan no pikana ke alato aso hatalaong na mali kalle ke sa kalle alaong na kongale anana galo kalle alo sumagun na kogule kamanato ta na watino solo my own little personal miracle te me guna ne atu ni nanga kanatu inna kalle sen na ne atu le ne ko yu nga ko ve ke lo amo no kala se ma ja ne to nga kai kalle ko ve na lo nga isuma bala ok to nga suna bale isuma nang ne tok palo mo kalle ne ju ta kham na ma ju ko ngai la ta no ne ka ke kai na ta to ke se na ka at ige pangin ma ang utama sila bo nunangalo apotilo at ige ng ito ni pito ta kato ta pingit ito ka si mayro le panato mi akuti nga kanoto nagolo yaso si ko sa gaita loko kaya ng usiyo ka kaliso ka lo mi gata kana panato pa nga lasyo bo nasaw ya taka na kote to la ga ma ake alo pa jana ta na kum ni nga kanu to ma pa nga e ma ko sa ga ma ka ngo se to alo lo ta ke se ane am ne na lo ga lo a otta ka ngo se to alo wa ye jo go angoti ni ta ma nga sa tikit to kala so ngo ga lo a ga lo ne ke se ana am ne na go yo alo so wa ballo so e kale an male gae ma ko vea na bicho atone unga sto mollo pa unga lo unga sto al mo a ma uno nga sa mi tinga ma unga sto al mo no sa vale me yo e kale ato ko vea na katato a ma manna o me ato tuta la ima go re la unga le la panto June katito na nga ne ome atulao kata. Mannita lao mayogo tahema tako kio lao mayonga. Mannita tuta manni aung inyamma nyango kataan ni kumini kulu api kuweana lao mayogo. Soko sila apu mannita tuta kulu luti tema ango vayimma. Ta pannata ome atao lao tenata kuweagi lao taka tema poigo jagun ni mayogo teikoa. So ko so kila utavo man ni tapto te kanon ng mga tema ino ilo ko si kulo man ni to kaya kalaga ay takay kasi ane open ng sa ako man ni to palaw sa mga loa kata ni me kau tamal man ni to unat talo kago ako gigolon ni manne to kai na to kulo gatta ko ve na lao ga bo palao ga le katta to manne le sema je kulo ne mama me jo manne to a men ne re ga lo ato ne lancha o ti to to na to ne ako to so kuta na ngata pe go so ka ja ga so mi ga ke te ko te me to kulo e ko ve so ka te ge vakka go te me lo ko yan na me ka te ge vakka tai ma te ke pitte ata wakatta tamauna te go tai me te go ne tralo pa ala lo ka kapia na ga yanga ko yan na me katta tabbatwa tai ko ila kana me te na to tabavo te kakka ko yan na me na lo te ko te tau ga ma
1: ko yan na me glo lo e o khara sa ga be ko yan na me o khara se ma yo khakkan ning illu ni suri tunga sutter to se ni jotemik ona pe ane kaungit to kayu sigang ner pa ate

0: baki han taman egun nang nikunganut silina kalluq ingernermagi ingiu silaminingi baki han
1: tisarnaang innang neqqui illuta mameana degneru oqarasartu anangilleqilluat teqqarluni taannaru tisarnaalluarermiyavu anangiganei takkuaq qoinang nartui qangattaqqaateq tuarulermata supportereersimallutattao kisorunerartau yikkiangqua inuktit qaoyingitannilli tasermaqanigiyaanu mittoqqarasulernerlani taakku support qatigiyakulukka irialluktuarermata irialluktuaqatautunga ullaksiyaruqama taakku iglartuarulertu aperilluki kisutaqqaamma oqarasima yoqartuannuqquusaartu oqara yunnaqtu 1-888-896-3135-4135
2: Mana ko yung tema tamane ikari kung ani ilatapane ikalik ikatak si malaktugong ikalik ikatak to inurang ming mata katsaking miya ka upagyarong ilugo kisani suri awya upa jume katarak tabukay tamane tau ikarong ni katsaw sa katak palayo inuit inuit anik paklutik pisuyuk paklutik siratiavo katak Tuinung man ukura ka rurak paklo ni sa kinilo araka nga. Ano kaya dura ka nga lukisani? Akaw sitya nakuruyak paklo ni ili pisuklo ni ako tiko ukura tilugo. Katang nang man. Ukaro katakiti. Upang nga ikadlak si makatak to arurok to niko ikaksaki urok putikay ikarugi urok putikay o nikakatak uro yakiti dunga sutek to si Lea Nau Lalik kilabak pag nagtong mit o karayuan nung matunga suktil labon
3: Kuya Nami naalaw tiko tingi kumalua mayakataw Panato kayaan lang palam mayo. Kakabilo si ulo kulo kayaan at pa walam mayo. Kasi na kita kaya na walam mayo. Kau mayala ilo tamako. Kita kain ng sumata iguta lo ilo. Iguta na kuya na tuyo palo walam kuya na tuyo palo wama. Tako wang yaw lo ya takale ami yu ta ko lo na ta wa tu wa lo kisi ani ko ya pa mi yo tako wang yaw lo ya ak e aw la sa ka to ko pa lo rel lo tamane no na te ne ka lo to e ka lo to ka lo hatta ma ta wa tu wa lo to ka ta e la aw la sa ka la so mang ke ya mi yo kisi ani Tuwe yaksa mayo awlong, sikwa sa mayo awlong ay rata ni.

Uno sakut ulukut dan yang ngomong ngak tutup minal pusi. Hai. Mana ulumi nikit civic mani liuk 2026 kundil logo. Sekarang kita 305 orang labit tuk. Hai, dongga sakut si. Silin ni hari tu aku mak. Tu saksa ulang aja ulumi. Pita ada mimi ukalima hati hakan naga mainna ulak makewiko angin kau tinga. Suli pinaso ako sa ulak tok kanatak ko kapamatok ako ang kahutinga Prime Minister Mark Carney kutuwa mo tikilak pala mimat ay pangan ni ulit wakpat suniyo ni rilak tunit malo sunani ukalima hatiha umak mga pita ukalima hatiha kaintaga ulak takayo katawa kain namiyok uhat siya dupalot suni ang malo dan naisip limi

dapat ak Big Jam 1996 ngutil logo tamau na nipik tayoko nipilok daw lok si Mayuit cassette tape nguyumik CD mikho katiw ko tutusaksaw riw lang ayuit dan na pupang nito miyo ngulok si Mayuit matiw si duluak matiw si ulok si Mayuk kutuami iyok sa galakay na tiluwam malo ataw sa kami ingilang ayuit tusaksaw lang ang mayo dan na amalo unika tuwak tuminahala lang ang mayo kut kayang suyo at mayo mi yupi agnay dumik inuwalak si unna si lauk si ma yupi niyo maguok hayagay amitsuti akaw ma yupi nak mi ako ni anak anak ano ko na hik ilan ko duk inuwalak si unna si lauk tuvinit akasi ma yupi ako ni kalak anak sa uyi rela ko na si yupi niyo kaya unika tilogo inuit piyo si tuhangani adok suni tanaw na nip nip ano na tanaw na nipili ang ulok si Mayok salong masa kaya lao yaga siga siga akong na iso nilo tusak sa siya ang ulok suno nipi nga tusak sa ulang ang mayo tana isuli ko tao luni tako tusak sa ulang ayuit ulumi hay amalo tusakat sa mayok ay pangan ni ulito pa si pisikti tuhabut tusautik tusautik kutamaw na tutabik ko ali ko ata pinasu sungalalak mi main na retirement June 30 ulit wak pat dan na tusak ti si wadit sa siya alam mi yuk hay silan niya pala alaw ko sa ribong ah uko ano sa mauling ayuit silan niya di ko hawi sa kaintangin nun na vimmi nun at siya bumilo imailing ayuigok kutyo api mi unno sa Allah kailangan nagaktaw yugok. Oko ni khanne aso dilo plus 4. Sani kilo milo Allah kailangan nagaktaw mi yut. Oko ni hakne aso dilo plus 5. Nguyumik. Umiyak milo Allah kailangan nagaktaw mi yugok. Ano kun ni aso dilo takaw lo nikki ula kuningan ni tumik 20 misiung alilimbik. Oko ni hakne aso dilo plus 8. Inuktaw milo Allah kailangan nagaktaw mi yugok. Ano kun ni aso dilo takaw lo nikki ula kuningan ni tumik 20 misiung alilimbik. Oko ni hakne aso dilo 7. Pupang nito milo ako living milo, Allah kailangan nagaktaw mi yuwok. Ano kay hatikin niya stilo, takaw lo, nikiyo lo, ako nga nito, make 20 misong olimik. O ko ni hatikin niya duwok, 6. Iwo yabi milo, Allah kailangan nagaktaw mi yut, o ko ni hak niya su nilo, 8. Salo nilo, Allah kailangan nagaktaw mi yut, o ko ni halangan mi stilo, plus 9. Kayang suya miraklin like milo Allah kailangan nagaktaw mi yugok. Oko ni hak niya su dilo plus 8. Huwak da milo Allah kailangan nagaktaw mi yugok. Ano kun niya su dilo nik yulo at wang niyo lako ni ngani tumik 20 misi wong walilimik. Oko ni hak niya su dilo plus 6. Kayang su milo Allah kailangan nagaktaw mi yugok. Ano kun niya su dilo habang ngani tumik 20 misi wong walilimik. Oko ni hak niya su dilo plus 8. Aw pala milo Allah kailangan nagaktaw mi yugok. Oko ni hak niya stilo plus 6. Tasi uya milo Allah kailangan nagaktaw mi sunilugok. Oko ni kailangan nagaktaw sunilugok plus 5. Tamaan likod tra mi Allah kailangan nagaktaw mi yugugok silabot. Ano kun niya stilo nik yulo kabangan ni ulo. Ako ni nga nito mik 20 miso ngon ilimbig. Oko ni hak niya stilo plus 7. Kayang sual tra milo Allah kailangan Allah kailangan nagaktaw mi yugok. Oko ni hak niya stilo plus 5. Noon at siya bumilo abaninay ni mi. Nubuya walo lang nagaktaw mi yugok. So kuyo lang tatun na kaya hak stilo ko unno sa. Tat sililiw mi lang nagaktaw stilo ko unno sa yumik. Ano kun niya stilo nik yulo kabangan ni ulo. Ako ni nga nito mik 20 miso ngon nilimbik. Oko ni hak niya stilo ko plus 6. Amalo hope tell me Postville Mark Kovin Milo. Nubuya kalala ka nagaktaw mi yugok. So kuyo lang tatun na kaya hak stilo kalo tuin na kaya hak su tilo ko unu sa tat sililing mo lang ng daw su tilo ko ano kun ik ano ko lang idolok uko ni hak niya su tilo plus 6 tako at kasil niya di ko hawi sa kentang ino na bimi nun at siya bumilo unu sa muling ayuit ayam

0: lang o kento o hale mahate ha siken na mega ma makivikut ang el kha hotinga ni pita ata mimik suli kanata ku ka ma tuha kut ang el kha hotinga prime minister mark carney kutwale ala sim me mai nai pangan ne ole to pa june 30 ole to pat manneli 30 ole to pat tamaunga tikisimalak mat suli suniulak to ni ammalo uhalima ratsau lak tunik sunani uharu mamangat uhalima hatiri kentara pita ulak mana uhalima hatiri kasimijonga makivikut hangai ka hotingani pita atamimik pita ngai
1: tanya ngai
0: tusak tita ula wataina kana takko kama matu hanga ngai ka hotinga Mark Carney, Prime Minister Mark Carney, tikilak palelik ni matamang akutra mo ay pangan niulak tumi. June 30 ulito pa. Suwek tulak tulikia, katikati ulaki mi si Mark Carney lo.
1: Katisung lagat kao matuhak ko ni akaw na misuwalaw lak tumi. Tako atikak tui Inuit Crown Partnership. May atikak pato ICPC ni nailitak si Masu. Pinaswa katigi pagata inyo katigi chuta Canada mi inyo wial miyut nuna bumiyut ammalo nuna cheo miyut katupse katigi pagata ta na tikilak tok katak vinik imaha tamane pinaswa yoktuin luni chita marokuin luni ila halaman ta na ang yula kayalumat ang yukari yung Canada mi haikay na kong naman nuna bumiyut takwa hinuguti yung batabot yung ito yung ukabi yung nalalak tabo takwa ang tukatakvid at to ay yung pinaswak patabot na iluani hanu ito katigit pagata katigit pagata tamani makawit chuta akago iluani nunaditinu nunabimu ay yung tsagatalo naman kiulipan ni Prime Minister matikita o si Malok si Magata 1999 utilogo tenyo John Kuchan ang ayokang utilog yung lipa mi Prime Minister au kailan yung 2007 utilog tikitaw si Malaw Mr. Lok siya Mr. Stephen Harper mo ikay kalaga ma ilan yung ito tikitaw lok si Malmigata Stephen Harper mo ang sibon ito hang ulo 1999 ulok na 1970s utilog Justin Trudeau atatagi lok si Mayang Pierre Trudeau tikisima lok siya mi yugalwa tikitaw hata si Magata dan tamani lukti lunga li ilaw lukti lunga pinga yu yaw langa lukti Prime Minister ni kutuwa li langa yuk tanyo
0: hai tu sakat sa halako na chatoko na ang yuk lami nunabim mo li ngayon
1: takwa tigi ngiti hinuguti ibatta utukaw tigi tinalugok inuwaswak ni mo li ngayon akitu yu nagayanga kinaw yagyala ni hinuguti ibatta amaluna atakto Inuit Child First Initiative ikayok siya walumata Inuit piyagangit kau matuhakkanu dan kau siya latumik kusakti tauti umatsu March 2027 ngulok pa isulit visa hamat amisun luatuk tau walok suni dan na pimmagaya lumat pinyaru tahpagata piyagatini ikayok siya utakisiya nukpalagata inu waswak niulu akituyo nagayanga takuminga ukago ke halam migatta atigi ngituni idlui nyakni tamakolo idlui nyakni mulinga ye ni chigu te hatatu walwat kau matu hakku india ke kata sima gataman na idlui nyakni mulinga ye mi kisieni asibu inu hatibu nuwa cheu mi utu tigi luwi uki na mi suni idlu lok mi yang mata ikayok sima gaswak ni mi yebu amalo ni fibu na ilu aktuit tu sa hatta kiluani napai bio hatalak tuit nuna bumi rank and idlet ni utkuwa tigilu iluwa mi napai bio lom mata dan napatau si mayu kutua mi tu mikilu atia pamat kutua atuk talaga lom mat nuna ni ulima atia kase nuna lingin no hangat tayo tiki ayak pamata ang iligi ak tau hulugu

0: ito yung tanga Daniel.
1: Ah, hi. Lakot may pita. Apek so tega lahak sungay na. No na bimiyo, kikiya ya lak to sa umiyoy, kikatok tiyo yulo, amalo, angayok kakayaw yoy, timiyo yoy, hudigayaw yoy ni. Ah, ilaw, ilaw lang, iba.
0: No na imiyo gali, bakit pimiyo ulo tako tuwang ulo ngayon, taga inyo hatibot nung achev miyot, inyo wiyalo miyot, nuna bumiyot, ilang ilak tao, nagwak tao si mayigiyangin. Tanga yo pau di lakang it taken a lak to Canada me inum the kikatok so tik, the walk down shima vakui, ukuali, timi pishima yu, numba me, down a chang it to damatumo, cutting another young actin, tanga yo pau di lakad, inum the kikatok de, takuku, kikatish lak to Prime Minister me, ammalo, to katak vinik, taken ohaka in the kanitaman, mitchell shafto in maha, 8 upinara halak to katak fitama walak to good drum.
1: Ah, hai, nak umi pita. Apik so tika pita yang umi mata. Ilaga kacah aku nak cari.
0: Ah, dan nak ati ini tu nak kane pina suasu wata uhang ni tika uha tu ina lah ati kita ikan ni amisum mata pina suara supata bu utu kau tiki tu ing dulu kina kuni kini tak sabi ni pihak tita uang kata makit fikum nut beneficiary card uni aktor wata ilau yu uti ati ngu aksu tiki. Canada ni mamu linga yumi pak nei chiga so hatla wat ai chi ke kulu ka ma to hakuni lu pina so hat khaksuta il tari yo hutsugi una pita tami mani mi kanai je utumi ki chi utinga Canada mi te me linga yumi taku wa mi gatta Canada mi o hata wat immi u di lak simalang teng inata ami shut yang inata inu chuta Iltaria wamigata inu yugut imaitumi nuna haktu teme yugut yuyaknuni aula yuhalagunlu asianu nunamu nunaktuamuluni ay yuhaoma lehuni iltaria wunan yaktumi tan pinaswami yugutta ilagayanga Canadian National ID Card wunaktak pinaswaktabu kina yaktu tigilangayinu kina yaktitaw tuikaw matuhakkunun Allah teme to haso mata inun nuling at winner no bigo mamigatta atu ti halangam ni mata kina twinne mo aula ni aktu mo makipikut nuichi lukula oksyam mata takuni nga beneficiary cards ni iltari yaw na lukusu mata kupay kiloani kisiani kupay siyal taano tuwa kami iltari yaw tiangin mata iltari yaw ni aktu pinaswak kisimigatta kaya usi hatigil lang abu inyo hatigil luta takuwalo inyo hatigil Negoak tahu si mahati dia buat asyani, nuna hak tuik, nuna bumi, nuna cium, ini biarum niom, ilagi langat tigit, kerut si hati gigi pangatta, nuce hatta si malangatta, biar lehutiu niak tuin, nuna imiono, tanah aku tigit cua ITK, ukurau tigit lewut, 129 million ni kini orang tak lawak si malangatta, isu mami tigit niak suwit, atumi nuna li 9 million ta siam mata. Takko utku auti gijakka teme tu gella ni piga so hatangin ja langatta pigun nei limatti ni piga so aktu kut kisieni kava mai aku ni lakti su pora romata utku auti hatuin langa yoa 25 ni akka ni ajakti sikka so nofsi magatta kau ma to hakku ni himmi jakta usi maningi inyu i pitchu tigitsu i ilani ni tokta ubi utsu kut teme ati aku ni inyu stini ilang ni suu Pontifine, Pinasuasi Marta, Ilangantio, Ilangakis out to give a two word. Kisian, he sat Chiatta, Unuina, Akisu, Tangin Mata, Pium Melly Martin, Wimatichigas of Pogalotu. Lacumi Marello, Pivichatitoma, Inu Hotica to Sanak to it, Hamilo Hatipa, Nyaku, Tamani Nitney.
1: Ah, hi. Ah, Peter Apexo de Huxuak Suena. Ang ayok ka huti mo ka na Mark Carney ni hitrin na may pagkutaw lang unat sa mga apik sungwa o matwinsong.
0: Nakikayat din ni upo titaw pilakta ka loa mo. Tako pinaswak na siya katata. Nasa liok daw hutsugurlo, sila pa liok daw hutsugurlo. Inyo niti ni Wati ni pisima yumi teko ni ngalaka pak na yung pisima garwak tungutaya nakitin na wati ni Johanik Tepin ni Resut ni Utu Titaw Lakso ni.
1: Ah, hai. Nakumay makayala pita ato sakta siya kung nasa kain na may labit ato tilakto ni Pinaswa o siya ulaktam.
0: Yeah, nakumay tao kutan ilunta natlim siya ila

0: pour mai.
1: హై అపిక్ జామ్ 1996 ముటిల్లో శివుల్లి పాక్ శివులక్టు వినీట్ పుబుక్ నిట్టు మేయు ఉలక్సి మయుక్ మా టీసి టులుగా ఉలక్సి మయుక్ టుసక్సాక్ మయుక్ హై దే మేలింగ్ అయ్యు నిక్ నిపిలక్సి మయు నిక్ పింగో అటిక్ చిలియు మిట్విన్న హట్టలంగా అపిక్ జామ్ లక్టినగు అపిక్ జామ్ అక్కాగుంగిట్ avatilla holillo tikiuti lasimata 30 year anniversary lasimata pingwatilio mitun talang kitachman tachmani talaka 1996 mami sokotap chutilo hai manna to success mi unika waktu up aknaituk inoluksi loktu vinigok kibima yubinak mit inuit piusi to khangani malitsuni khaw yumayaminik dan now na sigakto pa lo lo yo wakti lo salum magaya lo yim biyaga nipinga tu success yang ngulek tok yu piak nei tok unika dokto
2: takun da sewu mbe gat hallu na inur chika sa ga singin ni inur se yong gita ga me anuk sai de ku sewu mbe yu gal da hallu na ya khatwa ma inur se yong gita ga ma tan na inur de ga sak tanga takun da sewu gat te go i maksima yo nunato ang mat tamon sak binagot ayat lang si basang aksubo ammalo kaninga go anak tukin wiki basang aksubo sungo matidakan lo na ilinya lak sumiga malit sukusiano sunga ilinya tinakal lak sumajama mityak to napalo lak sumajamik tanil tibigi lak sumako inuot chikasaka kusi ma la lagos ko lang sumunod nga buhay kong mayroon lang nginak ko. Dahil sumunod na sa mga lalo at tao nga kumot at kunakta mo inuksulim mo inuksulik tao na san lumit sana ito kansulami saka matak ka tao na inuksulik tao na ito niya kong muti alamig sik niya kumito hanak talilok tuksukatawlo, tayo kakansuwalo mako, tayo nga lak, tuksukatat, amalo inuksulik, ungatilabi ang ito tawa ni, sa loon mitsani giyak. Upang nga ako, kinalo ka liya sa yung loso yung makansuwa, upang nga sakko, kinalo ka ka nga, sino upang nga nun, upang nga ang tao nga, kinalo ka liya loso yung mat, kailalo wakto alaw kata nikulibit sa kakanak mangan nikulibit sa ito si alaw si Malugot pinasut suta ngutiut suta dahil nalokad na kaya lik pingayugit sugo tanalang utaw katika ikimaw katun na tinulunis puwigili pa alaw itilag upang nga lakapin minyo kumat kitikalilak na winkas suta asoy la tapo ko tuksukat tamo umamo abrile kata ni kulibit sa ito kata kijumnik ulakan niya tiyaloy ni ukay biyano kima kijumin niya lo so umat ni kulibit sa ito kong lao lulamot kilalawang ni nikuligya kalumata nikuligi asoy la tapo ko walak tuko tayo nakadakaya Tuan-tuan-tifu ni itikan ni takin ni kakso ni. Ambalo. Umiakan lahat. Akotik sa laga langin ni Nurkulio. Akotik sa laga laktangin ni. Akotik liok si Matsu ni. Tamaw na kitingagot. Ago ako ni kakso ni tamaw na sanrani. Temet to siyong matakir ni taklao. Paktulo siyong mata. Ango ako tingi. Dahil na ango ako tinga. Kikiangit sa liwan niyo ko kami. Ni maksimalao jo laksimalao ubangali temet mi tigo sigiktunga ako te hano adoktor so magano na kaano matlo ham ni tunga ako ko jo sigama ikulya to palo mat tanna ume khajagaya lik aulaw te mini mat mini na ta na sa ngat chisuna aulaw ni kajuni takun nakasakko suni takun nakasok tilo ko ako galak tungale alian na luktak to ala ulo ka ma ako yuk tuwin yuk ko tungan lahat kukaw miyan na tinak lukto alian na mo ako kaya puwiyale lo tamata pingasot si tamaw hata to tapik mo lo umwagik pala ala kata puwiyi makuamis ko pala ato yun na mata nunawasan yan ako pala kata puwi mayo amisot sa mga hatlong mata tapik ang hingoan eh tapi na pitahang imangon na kaktawin makingoa, kunga, tukso kaktaw. Asuila, amisupalo sa mga lumat at puwiji, sukay ligya na kit, lalak to na nikokaw kakso na ako, anitain na, kadagayalik. Aulaw timinta kung nakasok walto ni, nasay nga atit sugita ko, aulaw tingin. Ako sa mga walang nani, akawiyok, ako kayo tuwan niyo kodo nga. Dahil na lang ko tao hati wilag ito ko. Asuila, sukay ligi alakit. Lato ang mat. Sukay ligi ako lahal ito ako ma. Tat sa mga tigo silok ko nga. Ang wala ako tingan eh. Tawo nga nga kaalap. Suka sige akan na to alaw niyo nga. Ilaan niyo ng ito. Sukay ligi ako ito nga. Kasi kan na to po alaw ito ta. So kasi gaya na to alaw ko ma, nukha kaya ko na ulit ito nga. Bibig nga si Tiyo yan ito nga. Dahil na no, so kaya ni gaya ko yung misiksun eh. Misiksun eh kama tatlo wala takon na siya ito ka, kibiyak ko. Aulaw ti minat, tuwi tayo ni gaya ko ulit ito na yung kasi ka na tulo alaw ko ma, nukha kaya ko na ulit ito nga. Tapan ako na ito, sukawin nga siyo alot sunlo, dahil nalo takuwiak suko, misiktok, akalap to suni, hitak ka na makakala po, buhiyang nga to buhiyan na kami. Aso ila, taan na, yung kasigay ako ti alap, takun na tato akala mo lakap tigo, taman na nunakan, kanituli kaya yan to sukawin. Sukawin

ngatalorohan na wik satam na ano yung utapaw nga ulit sa ulingal ulingal mat ulit sa kini mo uda kay laksima na alam mat siyo ka atun na mo wik satam ko imani kun na isa ato kitun kada kaya yung kalak tuto alam na makiumulan lang ako kalak tuto asiyo ka alam yung nukkataw tinga takukkaling yung mulak tumigak ko ah nukkasang atang mat tanang utaw katika uha tiltaka takan na nakasimadya takugi takugi akatang puwi katangin na mga at tatso ko umi taulo ko umayuki kasuha si dalaw kanda imano uwik sa ato alaw kanda sukawing alaw kito alaw kanda sukay di gaya ko dyan sunga sukasi gaya ngak to alaw kama kaso ila kulil na taos lang tuwin yung unaw so tayo sikang mulak kiti kalikatakan eh kiti kalikat si makulong makisaya ni tayo na imaksima diya mo halali ako na katakti na ko imat sa katakan no upasa ka sa siya mo na ni makalaw na kao si magunay so ko ikunli ato pa ay alaw ma halali ya kata kau kalau sana halali ya kau nak katang mat tak ulah kau nak cuci tu katinga lo kulinga lo pui maju ni magalaga ni anak ni kau nak itu pu kiringi tu kutubin ya niksil kaga niksil sugulo dan lo isinya tidak kau tinggalak sama laga nadek sakutake lok sumala ko no mitiap pio na palo lok sumala mo yuk kaso ko inur chiga sa ning an email yo kala kuti la lok sumat dai na tukso ko u umati mi otak tar chugo pui ko ne lang na ko email gi email kisi ka tiku la chugo ta na pa ka tiku chugo ta ni nyo putta yo tabao nga amut suku khazaya khabiyo jangan lok suku taman nakitinga uppatingi tapan khat sinyo sitlugi neungi imani ingin natlugi khazaya silatani ingin natlugi kiminga khazaya ilo anok suku ambalo khumisinga kubiguna tiya suku antaganok ne khangne ola kasangito aku nekan lakaya berlaku silmawat kaya wala ko sinimatuin na akong ito alok. Imani kami. Pinakanan, anong nila ko ito nakataktuin. Kiwin ningin lukot si Malutay Tsuman eh. Aso ila tigo. Dahil maakis yak suko, kuwi ko na utigas suko. Upating itapika na katsin ito si Tilawik. Niyong inibin at Tilawik. Kadaka sila tani, kiminga. Kadaka ilanok suko. Umakalak mga utok kasi na po. Kamagilaw kaya kang yamata ko, kamagitailis siya ko, kamagunay na po, tamani. Umakalak mga utok ato yung nalawulat siya ko. Aso ila, ako ni Galalo. Kuwikat na suniwalay na ko. Punlatak pala si Buhaning ah. So na po, punlatak pala ito yung siya. Punlalak. Kapo alo taman na ni ako di matiya nga ni uliyo. Kapo alo. Kung niya nga daw alo tsuni. Ako wala walak tsuni. Kinangalo ni nuitagun na ito. Nuitagun na yung mga ay pakadla ko tiksamiti ko may alok tila ko takun na kulok sa mga ka. Alla tukigyak siyusin nga siyo. Tamat sumi nga kapo alo may niya. Niya ako nga ni ala takay si Malktumi. Eh, kamagin na ko. Kamagin na ilo ko, taman na ko kapwa alok. Anak sa ako sa taong mawag. At lakak tayo si ko. Lalakta ka, ilinyati tayo magutigat sa ko. At so ila kapuli yung alaw lao katsuni. Anak sa alok ito alaw si Mayok. Anak sa sunilo. Anak tegelok sunlo kapu ano lo asyut sa tigay pumila anak sa ato ang makapu. Takkan ni ako ni mga ni ah nuit tak kitit si malikayan to.
anok sa ta ko masyut sa tiga pit ta kapu kapu bin na kalok sa madola ko na ito.

0: uwanilo takot suniyupi supukas na plaw nga lalagat sunilo takka anak tira si kataring nga dahit sa mga supukas na so ululak sa mga ma ay tukikta ka dahit ko nga timore ngon na kaktanawpak tunin awpak tunin tupatin na akapalong mga mali asuila ikumamilo na tamik ikikikasahan sa katakon na siyang nagulon ni tahan sa puko tinga. So na uwa, kimbiya wilimat siyang ikuhalala ko to na milok. Miluto ang mao. Tukuli ang tigila mo ako ni mila nga. Tarat so ni mama ito pa ano wala ang tamakan na so ni. Tan na kimbiya wila na. Tukuli ang tigila mo. Yan na to na siya wala ko mao. Tem idok balak sa mga ito ay paka dahil sa mga kapya sa lak sa mga ima anak sa lang wala kasi yun yung lang ko kasi yung mga kapya sa wala lak sa mga ima ay paka si kiliya sa katas ni idok sa toalot so ni idok sa naso kung may ilan yung ito pinuklewak ka na toalot so ni Iyusikan natin na katama, iyong gila ko eh. So ang katama na ka, iyok ko na ko. Kasi tayo ba't tiwalak sa mga ano, medyo inulit niya ako tinga, inuatok sa kaso ilan luto ano. Inusi akong ito ako manok, sasi ako nutok. Imaximal yung imani. Kiyo yan na kayong lupang kalakapit sa lolak sa matay sa mani. Ilun na ako tumunyo at sa ulo. Tayo may lak sa maliwano. Tayo ko ano kanlun na takong nasukin mo inuulit si kasasukin mo yung kuwak sa maliwano ni Luni. Kakal, di ko malukak tayo ko asukalo mo mo takanlun na. Akigami gulo. Talawi sa kunoy taso kong mata, hindi ko mitumuktare, huwakale, upindakanin na nakarlubo kasiya ni Uwea Kasidyo. Hindi ko mitumulo akal na titalok, imang mon, huwakalok. Tay may tugay akang nilakotok, inok. Tay mga kuwak sa maluwarong may, awag ko si Borlea kasuhasito ako ni. Ni lahang ni tan na ni la upolo na putialo lo ni apu ni lahang ni tok pat apu tialo ni tan ni mak mat salo lo ni tan ni mak misuk sima bigi sang ikisi sang ko ko ka lo tan met to gali au pali ati tau ga su kat tu mit tu mi tan na ni la ko ti wal le alo ho imak. Tay may tao kaya lang aw pala ng ipigilo ko. Tay ma nakatilaki ka lang ito. Out siya to nakalakto inuuli niya ako tinga at tao siya to akpat. Nilalialam mo, aputilialam mo. Tama ako siya ka daw sige yan liho akala ka nitigang ilaw niya. Tay may ito. Amalo kuwak ni lima. Bukay ng utak pat, aputi mo, akin daw ang baloni, at tuti katari aksuti, kagwak titak to alo ilitok pakinak. Kuwak nitak niyo lang nilak. Dahil maawak siya ka daw to ako maputi mo. Tabak ko, inukan lang, inuuli niya ako singa malit siya, inuulit siya ng siya, to inuusi kong itak pa inuf.
1: Ahai, yupiak na ito unikakatak mayo inoolak si yuviniwia akama lakto binang mik, datyo mani. Ahai, sikik nguya mo, tikiw titun na mirata, nakumaya magalo na alakon na sikain na mga sa tuttavyo kainta mik, nikit si viyo yu mik. Weekend siutsia lang ako siit, hika kain na siutsia lang ako siit. Makai lang ato ako silo, namawala, ay lang ato ako si nilise akatalo si ilat sino hao yung masin no. Suli hao yung manang ito matikitaw nakalakon namin masukat to pao yalamik. Unno sip siya lang ako siyo, kuwala isil niya dikko hao yung sakin tangi hapa mo ulang ayoy no nabi minunat siya bong milo imay lang ayoyit. Kutyo ang api mihapat, sikin ilak niya nakakta may ako, ko na halak niya nakakta plus 14. Sanigilo ang milo sikin ilak may ako, ko na halak niya nakakta.

on nagsakuna electricity sa examen CBCU ke oktak tumin ublumi talima utilu June 26 tamani katigina tapsiwa Robert Kabito.

0: اللي يهرلو تكاها لها أكاها عني كان يحصل تدور متكا وغنص وهلا هلا كي هن إيوان رانكن من إتلو ما قواعنا سوبر جران من أولي خواب تدوك داو تين أقوى مرتبون نما نويان كي نما إن ويقوان لك بغا يبحث ناو كي نما إن أوليكو Ukuanga ko, time na wala na yan kritik to. Magwin atunin na ato hebrutik pagkataig loan pagkata super granig loan.
1: Tam na super gran ani hiwing ulaw man.
0: Eh ani hiwing ulaw. At ila yung mata atunatan ang iyong lang hilik to lang ulaw man. Kangat tagaya ko sa nita ko ay liyaning man ni tayo kan nila na pango katawhe mo mo hukang ito na tuli kangat to kasi tayo nagsunat na lihan ka ang igla mo kaing ito nga lahat
1: kinaayong ilahang ohi majujak po baluba kinapuhi ko kung nangipiw kiting ng mitam na anihibuy kaya lang tayo kaumakuga puhi ko kaulang iso nito
0: puhi ko kaulang ito ayong ito met ulaw airplane mamaya pati na ulo na halak haniko magkua kulin uki uli hunawing ilaw ay tagwan ka sinok me
1: Kaibin aki magmanila.
0: Ilaim na may kungayat. Awam mo na kungayat talang mo. Halak ka, dukaw lang aki magmanila.
1: Noon nami, pero nakupit yung kami, no, kayo ito lang, mat, pat na, pagit, hango, bigit ka na ka, nama yung...
0: Imatil ka ko yun nami, sao ma?
1: Jantai panatai ma kritik tiubik jualau kemagabit tau hunanik dikya pingwa kau heranung dik atulau pek.
2: Tama kuninga 1 foot high kick, 2 foot high kick, Alaskan high kick, uyau tak amma takabuor tama kolo kit. Aw yak kritik tau su ilangi Piyaw suy tulang mata awyak li uyaw tangnya na raktaw mata igduliga yung may taman na utak padliya awyak tugalo maan na pigay kanliliha mata imaka mikiyo mikiyo mag peruk padliya awyak niya tuyak to kayuhin niya nakpat tamak ko awyak ko kitigo si tako kanyak tuwalo katang mata ama kawyo mangitangnik Tako yari ako sunilo, kao yung malak sugulo, ilan nari lak sugulo, tayo man nagtalaw ka magmata.
1: Kaya li, tako ni nga, kao yung nagpati o balo ba, kao yung may nagtuyak pangit?
2: Tayo sumani 1971 may kukto, tao 70, 69, 70, tao tugiw lilaw ka magkita magkwa, paanang may kitak mo tao tidlunga. Tamak ko inubig mo tayo tao to katalarap kit ukto katao yala ka ma kakutik ko li inu tublo nga aw la katao yari o ma inubig mo tamang milog ta kano at tatanggi tayo natiyak nga pat kubaya na may alaw kimayok tamak ko Ernie Bernhardt ko lo kayo inubig mo tayo Ipakata inal na aktarib lugit. Ilaraw na kayo kitaw tayo ko at awan ng muta ilangi.
1: Tam na Ernie Bernhardt, Art Winter Games, pingwag zwaka nga ta ilaw kataw balaw mataw. Inu yun ni halaw mataw hunaw bakaw yung malaw kalwa na mayay taw.
2: Ang uja katigalwa ka tayo na Art Winter Games mo alaw kumagap ta hibod lak pa mig ukiw nga kaw yung mga itaka ing minik nirwak sa kaso ni tamak ko yung ayong ito ni katak kweblo ni man na kitilarap ta artigun to gage me tako a team NWT ngu law kamagap ta tagwa ni halaw law ngitay natiyak ta kitchen de la

0: sportsman inukto kawi mangi napkutamna taiman nai lok tuk ta ko tau ti cha lok khamagap ki taikani
1: ma tu ha unik ka khakak tagap ti atui nau ma so he tabani ne riyak to wing me in nai katiti tau mataila a ne rina rap tau tak bani peani guti gi balle ma lugu tamak ko ali katit tak lo ne ne riti tau ne kanu atu te ka paili me
2: ta kunang ite wor una wenna khati giling na kabur ta ku a se ge mai qiyat che me piwa la na che me ta ku me akhna khani bli hui tu gu na glau nga hi nga ke ranga ki ta ku me se ge piwa la na se ke hen king wo ge ya ku ta ma u nga wan monitor ge to la ma lo
0: I'm going to go to the house. Tamak miluk tak, iluk tak, kahalok paka.
2: Imat jeluk aku tu hayo nang aku tu kawen aku ni summer games tu kua aku tu hakuan nang mingat pianit tak pata. Take aku tu adi aku dah mat ya pilok hamet tu aku. Imat kau yang ni sama.
3: Tak kau tu sabi kisah tebut. Andi aliak memajang type anak tak kau kena tinam mutau yuk. Tak semua CBC ni pelari yuk. Samakos nipiliulamagi. Yak kaman na ako si Temina kibalik Summer Games katalog sa matilugin. Tagbunga ko lokat takit sila 867-645-2244. Ublumili tema iyong natutim ito sa naaptela tam na kami ni Tommy Utaoyok and Kadluk.
4: I am a child. Halim makayak to la naluta ama utirluta nagretinut ikmigaksat amihungut sa mehong mata kuligo akang mat igayit ato nika ngamituk nagretit ila hunay ko nagretit loke te kung agyak agyagaw hong mata ikmigaksan ngusutik pilire katit naga avani igayinik ikayok ting mat ataw sikut break horapta aw yi hak taw yak mat kanu ti ek mi rak sa kalak manga ma ta ko ga mi mi cha me ni ek mi rak sa kaga ma ko lak law ya la suni pe ni lang ngi ko mat before our break pe ni lang ngi ko mat e hu mat sun ki na ko just get na ngi mat to hak na ho ap ta to hak na ga ila to hak na ga chani ne kang to hak na ka aw yakap ko okala lahak palit siya na akin. Inga pala lahat siya na akin. Rap, music, nung nakaktaw itay ko. Okala lahat siya na akin. Inga pala hukto. Okala lahat siya na akin. Siya na itumik. Tuhang na lirama. Tuhang na raw yirama. Okala lahat palit siya na akin. Tuhang na lirama. Tuhaging na akin nga. Pialahat nilupisin na ito nga. Tuhang nalang mapialahan limagin na ito nga. Nakitilirin lang kay magama.

0: Jadi nak pilih kat nara untuk tahu yang mat. Kalau tu emiga kita kalau mengama kengun lemit tahu yang harami sink takut yang mago ilu dekat langit tu. Oh, nak tema emiga se nak tema emiga se macuin. Dia ni ada tu hang nara tema tua win nak juta pilih you lawak dan kerja pilih you lawak matikan ni ujar kerja ni sebab unipka rehola ugara
1: hula uba pela ha kau jilang negup ta pela you metu hak alu ta pela ni gakak tulu ada kau pegutan
0: ikpaksani o kalau ada hak paluk tu mi ingat paluk tu mi tu haga ma ikai tu mi lau gama unik ka rolau puga e yok nasunilo kanuga ila e yok di lau para ikai di lau puga teng na kalau ada hak paluk sa nasunilo ingat paluk lau tu haga kapu ikai lau gama unik ka rolau para
1: Ima, kau hik kakak kena ngerawit. Iyok nak tu kakak kena ngerawit.
0: Kana hak, makai katau lo kena yu lawa kama Barney kaluk uiga, ang mahaki lawa ka kaluk. Tagpaw nga namut ka, hikuhab lag chilugu, tahekat hikuhab lag chilugit, handak kut, ikadla reak tugut. Friday mi aw lakluta, Sunday mi utak ni lakluta. Nangyang na siya mang hikuha yung mata tahikat. Aw lakakawakalo ako nga, nangyalo amod. Aw lahang ngitay na kama. Hakiga, aw lahak pagtugalo. Ahoy la, Sunday mong mat, ang iskaw yaya kadagapta. Tingahuli at sa loa ling ni handa mi atulaw kay magapta. Hanak siya ni kapta. Publak sa iyo uiga. At publak sa nilo kapta lang mago. Publang itay naman. Kan kaya tagbaay niya lakpita. Iho magama, iho malawa kama. Barney, iho magsakyo. Loki may akap tayo mat. Deng na kake mayot to a perso niyo. Kake mayot to a aksalo a perso niyo. Amma, ay panik, perso kanakso ni. Tap ko a kipukso niyo. Uglang niya ayok to a hibunang mo aso niyo. Amma tayong napitsaw na ka, kinun ng mga suniw. Kaya naapik sa mga. Tam na, at sa loa, hibo ng mito, kake matyama ito, buklag sa kagsaw ng matyama ito, kamutyo, kinunyano, ilis suniw, nakitakit suniw, kamutin ni, kikalak suta. Oh, ano kaya tagwa, inis kanya kami, pinayak siya niya gahan. Kamutig kino niya niya. Iho magalo ako nga. Kaya naaktig siya niyong mago. Nakita kaya niyong mago handa. Pinayak siya magsaya niya na suni. Kamutig niyo. Awal na kaya mago handa. Awal na kaya mag. At ikilakat siya. Ano kaya tagwain ka niya? Kano kaya tagbaing ka niya ma ike ko yiba ino magalak nga ike ko yaw to akta ike gapta tam na papirok sa to kinul diyo lakso ni uwagod ike uyuti hod hibo nang may lakso ta awal lang mago ingit ka lang ma iglat sa may lakso nga tagwa pinahupik sinak tugot. Ang itraw niya sa ta. Pinahupik sinak tugot. Uwang aalak to. Ingit ka niya mga kulat siya may lawa-lawa kama.

0: mani pivelle nung oral degang neat daylight saiksat uteraang neatok tamani katigyap silawa Roberts kabito what's out tau
1: si bisi ka tatami pivelle mabang hausa ano to takonun na wag ka pa magkut angin ito'y pasijaw na kajaminik inukun ni lauk si matilog kitong nga kajaw so pisima jangan ang kakajaw sumi kanadi ang itlik tana inaw sila mga kalamin ilaw ligak jub naja Isabel naja taw sumi taw law tok inukun ni ito ni January 2024 takoy katuwi ko ito tilo din nibak siya ang jokangi pasitidyo ito na bugaba makunik amalo pimak Clickvic Corporation tana awla sila ito ang kakajami titirak si Maluti namin isa po tiga suwato ting nuna po gaba magkugota ko namin pasiya chaong ito ang maluhak tuti ane hatay lima jula kasi ko ino la kasi kulo ministung ita ko maligak ko kakto ibile ako jago nang ito Andrew Morrison kigakto ijok tana Kennedy lauktu pangijok hanginik atay masuli jok sakto suli gaba magkupasiya chaong ining
2: The governments in general
1: have a government kuta machuminga ipiku su chere hatu ino huti gijamini amalo ke gato tamini amalo tao atu na titangin ni suna tu nani tai malo ta nelang ikajokta ngin na ke ha laumat ino kunito atai mata na pisi majau chere halo tu golo no no government kut Amalegala kajingat tamatuminga apesok tau gumalaung itu macanu sulle ikatu ibikut nalo nak tau laung itu takut tau nama negarau jui makan jivale atau kaya kota Grace Bay atau kaya cakra itu let tapi calu tapi mana kau tu tanakan atau mamu tu kang aku nama tapi malu kau matuh aku nalo nak silau mata yellow knife me ipah pingat cemme takut tu let tapi kamalu makau asingi Tako gaba matuhakun labing anut sana jau kitsaw tigigialin nutu ni jau lautong. Malu tahan kanata mugui kajau atu tekakajam mata. Tay malu tako kanata mi gaba matuhakut tua biya haluti angikun naktu ikajau siti chilutilu. Brendan Bell awlat siji was head of Mount Resources Corporation. Nukalaw to taman nago suli jong nanat sa ulaki kadak to kajo si pati tako kinaw sa hakti chibat tunod beho kalaw medyo tay matako to abe akadaw to yung nakayahang medyo ko ukakataw siya kakakali nunali
3: If you get the permits, if you're able to mitigate against the...
1: Tako ang ataw kung nakpata to abe ang uluti taman na abatila kanak amalo inuwi ikajok tau duty kejangin kaju sigun na kadak tuin amalu tau takku tu kesina cia kadak tu gaba matu hakun nupi mari una pangu katau gayang tai malu takku pingasuin mana tu abe yang hojau lutis sana jau hojau mata hobe kejangin ku on nangangan itu nuna bumi tan ilagi jau tu na kaya hatuni Bayo kaya kanila ako nuna po ba tila kasi kusuli ka tima jinga kimi ko join uka kante kato tilo nuna linik dahil malo tako nuna hakto igo uka kata to at to ila kiga jang iningin nito to nik imang may uta nilo dahil malo tako ikayo tau tiya ka jang matago kitang mayon amalo tau ta na kanata lima mo to ka angaluni sana jau kunak sito inakali 2028 Amalutan na Swiss mayo ang uti thousands ng ini nuna hakak si Majuwi sa naugang ini pisi matijo utik tigong majangin. Vincent Escriba tana 3,500 nguluan ni pito ka uti ilakho sirnulo atok tau hatang ni kuita ko jaga habi mi awla hatalaw tangan ni Switzerland mi kasi ni matulaw maka ni tana innaw na munukaman skriba ata nani ba khattaxi majangi to noti su ni nunalini ni ko bi khattaxi majangi North America amalo atoxi majuni ni wa binning tai malo nun khakaxi majui sibulot ting ni ka jokto ibatuni lumane thoba mi o khakhate khamne ratuni wi ti gi gumalo nigin nun khakaxi majui katu di khati gi ngin kana tami me aligan nilo
0: koyan nami qawisa to say accept utatama ka senang mit tema ilagi law to wila to sakso gyang naman kseni sila kanina siya mga ta kay o kalima law lu gitay kena kachang minit kuga jung mi go kunuk sakani la gatang nak tok uni yung ni atmani 12 miluni uni yung ni 21 mi go ma to go akago sakani gatta go ma sini talodam li unuk nu ya nak to go ni geloni 20 ano ikia ya sini Uni unia tamani 10 milunim. Akagu nu yugo martoro, uni uninga tamani 16 migo masunim. Oxoctolit unug nu yenak to go, nigeloni 20, anu ikia yasunim, uni unia tamani 8 milunim. Akagu sakanila gataro martoro, nigeloni 20, uni unia tamani 19 migo masunim. Yakaluk tu chalit unuk. Nuyelik palea na toko unu aguila. Nuna yung niya tamani 12 milunim. Alalik palea yung mahtoko akagu blakut. Nigelo ni 20. Nuna yung niya tamani 21 migo mahtoni teka ni. Yakaluk tu chalmin. Kogluk tolit unuk sakin ng naktut. O ang nalunigo 20, 40 mo tika katalunim. Nuna yung niya tamani 10 milunim. Akagu sakanila gata ko mahto ko kanang nalo ni 20 mit muna yung niya tamani 20 mi ko mahto ni tagwata ko sila temin nene asu yaw ila tekinakachang yun ni unnuk ang akagu

Ma marlonga. Ayo kana marloni. Tapana gligo patunga makoninga. Te au kawang karatunga. Makutu e kangen duti. Mai tau ge jagalo kanu takel mi atu. Nagligi jagalo ka nagligi yakka. Ke hane e kanu duti. Rutakkawa yakta. Dakhe magalo atutai kumanayo nangit pamanalo. Ikayok tigil na matatay ko ang utilo ang nalo. Magkutun utik. Natakakawa na ka ang amikihani. Uita ang lutiw. Takayakado ako ang mata. Taman na maligat ako na kamang matay ko manili. Magkutun. Tiya awe kangin utik. Nutakkew may ito na kamang mata. Ang nawagalwa ka ang amikihani. Uwe kakitin tatawa na kamang mata. Taman na. Hui na hoki ngitaka kihani. Tia ai pa lao ke magpatu. Mai thoi na kau na yau ga lo ko. Ayo nang epat. Pila rao ke matalu na ma mea laksuti. Na magungi ni mea laksunga. Tia ali. I lao ke magpata. Pekko hiu lao ma maligao lao ke magmat. Hui na ngitok amma. Atok kinaga ali. Ato mak to holy mana amatao ihma do mi hokunga kagugungu ya kagau kalwa anana tigut ila anana ya kagap ta makwa pelo alo ge panigi jakpot ukau ti jo mi baglugit ayo angin nakham atama kunang anu tan makunang ani inu tan ni kaya mangin at aglihala ka ang ata kano iha makakmang ata anahan ato uta magwa kano kaya ukaw tiyo himangin uta kaya mangin uti ilangi niya kano ayok talag ko mata iha matiyakalo niyami niya iha matiyakalo kaya matiyakalo takalo uti Tuki hewa tiatangan ila kahoka lukti tala komata. Tamanna kaya mangita kaloha tia ay huyo ya megaka. Amatao. Iho mao ya mayo nunga. Maana ang nakuha kangura kama. Tuki hiya kaya kakaloha laksungalu. Maana huli tuki hiwa niya nunga. Tuhok tunga ang nakuha kaning. Uy madayo ito rin. Anak wak hangol itu lebih gula nak tukar yang enam tahun nama yang kaya malu bila dia lebih gula ni ama lebih gula ni dia enam nama bagus tinggal di aktu juga luar hati dia lebih gula itu ni hula ni dia bila kerja kami hula dia bila kerja apa gu lebih gula tangan uti bila kerja kami ni dia ayen dah hangat tak. Mana magulo ko na yung ato lugaro na manya alo. Ilag ko yung mining. Unik tatu ito lo unang mataang nakwakatay po mani. Mandali. Sikti. Si ukiwakad na kalwa ka ma. Kaya ilag ko hilaw kato niya. Hunan may ululu tapil na kailugo. Kuya ho kinaklunga may ngutuwi tulaw ka ma. Mana lipila kaya yat na ang ama ulum na ng alam ng hoksonga ama pihong na unga manon ayulak songa de agalo in na agalo anak man de pumano to kalo anak wakali pihong to asuti na asuti loba anak wakan uto kalo ba ayaw asuti ekal de agalo asuti kyu taga agalo asuti tulak kamang mata. Mai pikku kecia merakit ilek ko hegayak tu ina nengi mat ak tunggu duni dia atakanat dah mengatu halak mengat dapat ibu liti ni anak wa kawin dengan untuk kalung ini ilek tu ni untuk kangok tu ni ak tunggu tu ni takanak tu rapi gue nak tu na dia atu halak mengat dapat dah nali dia Ila ko hera la ko ila ko hera to inga la ma pigui ga la la songa amma pile ga wa sa me la ma ta ka la